na tutas ano sa taon niya mura pa de kapringgandaan. Sadang ka na panawa dinawakos ay na teh ayak